0: Magandang umaga, Marivic Debilin Feliciano, good morning. Ha? So yun nga po, Kachokaran, hindi po naglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para harangin itong warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa halip, ay binigyan po ng pagkakataon ng Supreme Court ang Executive Department na magpaliwanag sa loob ng 72 oras hinggil sa pag-question ni De La Rosa sa validity ng arrest warrant ng ICC. Inatasan din ng Court si De La Rosa na magsumiti ng komento. Noong May 11, naghain po si De La Rosa sa Supreme Court ng petisyon na maglabas ng TRO para pigilan nga po ang implementasyon ng arrest warrant, para pigilan yung pag-aresto sa kanya, yung pagkukulong sa kanya, at yung paglipat sa kanya, bunsod ng inisyong arrest warrant ng ICC. Kinwestiyon din ng senador ang validity ng inisyong subpoena ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Binawi na yung kahapon para humarap siya sa Campo Crame kaugnay ng umano extrajudicial killings nung panahon na siya ay Davao City Director. Ang subpoena po ay binawi na nga ng PNP-CIDG kahapon. Samantala, nilinaw po ng SC spokesperson na si Attorney Camille Sumay Ting na maaari pa rin magsampa ng petisyon sa TRO si De La Rosa. Umugong ang balitang muling babalik sa Senado ang arresting team ng NBI dahil sa ulat na hindi maglalabas ng TRO ang Supreme Court and the rest is history. Yun na nga po yung mga narinig natin kahapon pero kagabi pero kinukunek-kunek sa kwentong hindi natin alam, kwentong kutsero ba o kwentong may katotohanan. Sabi nga nila, pag may usok may apoy. Yan. Dahil dito muli pong naghigpit ng seguridad ang Senado kung saan pati po ang helipad sa katabing gusali ng Government Service Insurance System ikinandado. Kinastigo naman ni dating Senador Antonio Trillanes ang di umano'y pa-victim ni De La Rosa. Si Bato po ay hindi inosenteng tao na inaapi, sabi ni Trillanes. Itong warrant of arrest niya ay bunga ng investigasyon ng ICC at ICC po ito. Hindi ito basta-basta piskal na sa atin na pwede mong maareglo, pwede mong gawing pang-ipit o kung anuman. Ito hindi. Naniniwala rin si Trillanes na hindi patatawarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si De La Rosa matapos niya itong siraan na gumagamit umano ng illegal na droga. Eh ngayon, humingi siya ng tulong kay Presidente, di ba? Sabi niya, proteksyonan daw siya bilang Pilipino. Kahit sinabi niya noong... alam niyo na yung mga akusasyon. Nang iharap ang testigo si Jonathan Morales sa hearing ng komite ni De La Rosa noong nakaraang taon. Noong Miyerkules, isinama na ng ICC si De La Rosa sa listahan ng wanted persons at nananatili pong at large kahapon. Inilagay na sa wanted person. So isinapubliko na po yon ng ICC. Sa unsealing ng arrest warrant, tinukoy ng ICC Pretrial Chamber 1 si De La Rosa bilang alleged indirect co-perpetrator pursuant to Article 25.3a of the Statute for the Crimes Against Humanity within the court's jurisdiction of murder and attempted murder, Article 7.1a and 23.3f of the statute committed in the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019. So, yun po yung naging hakbang naman ng Korte Suprema, mga kachokanan. May kinalaman doon sa kaso niya. Oras natin, ganap ng 6 minuto, makalipas ang 8 ng umaga. At samantala, ang oras po na yan ay inihatid naman sa atin ng... Biogesic, sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic, ingat. Oh.
1: masakit ang ulo ko.
2: Redmi Work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Double One Double Eight.
0: Lisa Tide, magandang umaga, uy. Eto, nakita ko kuli kahapon. Nice meeting you again after a long while. Si Engineer Alan Salamanca, yan ang Santo Domingo, Nueva Ecija. Nagkita kami kahapon, nagkabunggu ang balikat. Brian Gabilian, magandang umaga po. Yes, Marilu Adriano Quizon, si Dalia Gallardo, Eselita Ravela, Gamit Jesus, Beth Marin, Don Maris. Don Marie, yan. Adigird, ADP. Estelia Ravela, magandang umaga po. Samantala, 7 individual ang naresto po naman ng mga pulis sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ay sa patuloy na pinag-iigting na kampanya laban sa illegal activities. Nagresulta sa pagkakumpiska ng illegal na droga at yung mga illegal na sigarilyo. Sa mga operasyon ay sinigawa po nitong May 13, 2026, kahapon ng umaga. Ayon sa pulisya, 6 na di umanitulak ang naresto sa magkakahiwalay na illegal drugs operation na ginawa ng Capan City, Rizal at Talavera police stations sa kanilang mga area of responsibility. Nakumpiska sa naturang operasyon ang kabuuan na 9 na gramo ng shabu, 34 na gramo ng pinatuyong dahon ng marihuana at 14 na gramo ng kus, yung high-end marihuana na may pinagsama-samang halaga po. Bate sa takda ng Dangerous Drugs Board na 86,280 pesos. Samantalang mga kinatawan po o mga operatiba ng Llanera Municipal Police Station, nakakumpiska naman ng illegal na sigarilyo sa Opland Cita Operation sa Barangay San Vicente, Llanera, Nueva Ecija. Yung mga otoridad ay napara po ang isang Kawasaki City 100 motorized tricycle para sa routine inspection. Nag-checkpoint sila. At in plain view umano ay kanilang nakita ang maraming rim ng mga sigarilyo sa loob ng tricycle. Ang na-recover ay isang eco bag na naglalaman ng 8 rim ng iba't ibang klase ng sigarilyo at 2 sako na naglalaman naman ng 27 rim ng Modern at 27 rim ng Canon menthol cigarettes. Ang driver ay nabiguro pong magpresenta ng mahalagang dokumento, mga karampatang dokumento para sa pagbibiyahe ng naturang sigarilyo na nagkakalaga naman ng 24,300 pesos. Kahapon lang pinag-uusapan natin to kachokanan at sabi ko ako'y nalulungkot. Kasi yung ganito, yung sigarilyo na yan, wala siyang direct biktima, yung ordinaryong tao, kundi yung gobyerno eh, no? Yung gobyerno. Dahil hindi nagbabayad ng buwis. Parang iisipin mo, yung ganitong maliliit, ang gusto lang naman ito kumita eh. Ang gusto lang naman ito may pambili ng pagkain, yung kanyang pamilya. Yes, 24,300 pesos ang total na halaga ng produkto. Pero hindi naman yun yung kita niya eh. Diba? Konti lang dun yung kita niya eh. At hindi naman ganun-ganun na ibebenta lahat yun. Pero kachokanan, kulong. May piyansa naman. Makakapagpiyansa siya matapos siyang mapagsuot ng dilaw, malitratuhan, magpiano, magpiyansa. Mga kachokanan, So ang ibig sabihin nito, sa maliit na pera, ang isang tao na gustong bumuhay ng kanyang pamilya, ng kanyang sarili, makukulong. Kasi po naman, illegal. Illegal. Sabi natin, walang sinaktang tao. Eh, gustong-gusto nga nung mga, hindi, sa totoo, yung mga komento. Pakinggan mo yung mga sinasabi po ng mga tao. Gusto nila yon, mura yung sigarilyo eh, sabi nila. Mura yan eh, napakamahal ba ng mga branded na sigarilyo ngayon? Gusto nila, so hindi mo maituturing na sila po ay biktima. Pero, illegal eh. Illegal. Sana po, tigilan na natin. Araw-araw na ginawa ng Diyos, o kung hindi man araw-araw, tatlo, dalawa, apat na beses sa isang linggo, merong nahuhuli nang dahil po sa illegal na sigarilyo katsokaran. Yung sa droga, sige, ano yan eh, mga busi talaga yun eh. Although hindi mo sasabing biktima, masyado, dahil binibili nila eh, no? Binibili nila. Kaya hinuhuli rin yun eh. Yung gumagamit ng sigarilyo, hindi naman nahuhuli, no? Yung gumagamit ng droga, hinuhuli. Ala namang pumatay dahil na nigarilyo. Baka pag nag-aagawa siguro sa sigarilyo, tapos habang nagmi-mikropono, nagma-myway. Hindi, pero kidding aside. Kalungkot, no? Alam na nung ating kababayan na pwede silang mahuli. I don't think na hindi nila naririnig yung mga ganitong kwento. O siguro, kaya nga gusto nating ikwento na lang kahit naaawa tayo sa kanila. Hindi na nga lang natin binabanggit kung sino itong nahuli, di ba? Konting pera, di ba? Konting kita. Pero makukulong sila. Eh kasi po bawal. Kasi po labag sa batas. Kaya yung pulis naman natin, naririnig natin, lagi na lang nilang pinapaalala sa atin, hindi sila titigil. Ito. Sabi ni Colonel Richie Claraval, ang Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na anti-criminality campaign, ang NEPO will further strengthen police operations. Patuloy pa nilang palalakasin ang kanilang police operations to ensure a safer environment for all residents of Nueva Ecija, sabi niya. So hindi sila titigil dito, sana po tumigil tayo. Konting pera po yung kinikita riyan, bagaman yung mga manufacturer niyang mga illegal na sigarilyo niyan, ay grabe, ang laki. Nakakailang pabrika na po tayo nang napuntahan, pabrikang nilusob kasi. Ang makikita mo, napakalalaking makina, napakaraming sigarilyo, napakaraming peke na selyo ng Bureau of Internal Revenue. Milyon-milyon, daang milyon pesong halaga mga kachokaran. Pagka lumusob yung NBI, yung customs, napupuntahan po natin dito sa tabi-tabi. Diba? Napakayaman po nung nagpapasimuno. Pero yung ganitong nakatricycle, nagbibiyahe, may halagang 24,300 pesos. Magkano lang ang kita niyan, kachokaran. Pero sila po yung nakukulong. Well, talagang ganun. Habang tinutugis yung malaki, kasama pong tinutugis yung maliit. Dahil kasama yun sa pagpapahina doon sa malaki, di ba? Ronnie Reyes, magandang umaga. Judith Rodriguez Dizon, good morning. Robert Roselio, magandang umaga po. Benita Peralta. Ayan, si Unique Buwan. Angelica De Leon. Paul Eric Montes. Purge Mariano. Alexis Hidalgo. Resti Kapili. At magbabalik pa rin po tayo dito naman sa ating palatuntunan. Oras natin ganap ng 16 at kalahating minuto makalipas ang 18 ng umaga. At ang oras, inihatid pa rin sa atin ang Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdamang alaga, most doctor prescribe pa. Biogesic, ingat. Oh.
1: masakit ang ulo ko.
2: Create may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Roll call pa nga tayo bago dun sa music natin. Bigyan ko kayo ng isang music naman para nang nunem.

Salamangka, kay Marisa Rubio, Telma Sabilio at kay Daisy Lustre. Magandang umaga po. Narito naman ang isang bilang musikal. Teka, may assignment tayo din eh. Yeah, bilang musikal, mga katsokanan, ano, Superman 5-4 Fighting. Di ba, kapanahon na natin. 5-4 Fighting, Superman. At ang awiting ito, iniatid sa atin ng Rexidol Porte, Bilis Banat sa 4.

0: Naman ang awit, tingin natin siya natin ng Rexidol Forte Bilis Banat Sapat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yunilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo. Isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinag-

0: Nakatiwala ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin, mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa-

0: Oras natin, gatsyohran ganap ng alas 8:50 at ang oras...
1: Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms,

0: or symptoms, baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras po na yan ay natin sa atin ang BioFlu. Tormor symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.
3: So kasunod nga po mga kachokara nung naganap na pamamaril o pagpapaputok ng baril doon sa Senate Building. Sinasabi ikalawang palapag ng Senate Building kagabi ay nagpunta nga, no, diba? Napagkwento natin si DILG Secretary John Vic Remulla at ang kanya pong sinasabi ang unang nagpaputok. Matapos nyo makausap pa yung mga tao doon sa Senado, kabilang mga senador, si Senate President Alan Peter Cayetano, yung iba pang mga senador at yung mga tao sa Senado, sabi niya ang unang nagpaputok ng baril ay ang Senate Security. No, Senate Security, pero gumanti ng putok yung mga hanggang sa ngayon ay di pa nakikilalang kalalakihan, bagaman at sinasabing yun po ay nakasuot ng NBI, damit na metatak na NBI. Pero itinatanggi po ng NBI na meron silang operasyon doon. At ganoon din ang PNP. Mga kachokaran, narito po yung ginawang pahayag naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
6: Mga kababayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
3: So yan mga kachokanan, yung pong naging pahayag ano, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod nga po nung mga sabi niya, dalawang oras niya na binantayan, dalawang oras niyang minonitor na pangyayari doon po sa Senado. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan. Ngayong araw na ito ng Thursday na.
1: Halina tumutok na.
3: Ikalabing apat sa buwan ng Mayo taong 2026. Muntik pa masabi 2026. Kasama po natin sa technical side ang ating engineer boy, Pretty Boy Piñera. Hanggang sa araw ng bukas, pag-usapan natin ang mga isyu, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno, Doble Ocho. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: Masakit ang ulo ko.
1: Create me work pa. Ibiogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: las 8:29, ang ating oras kachokaran, dito pa rin sa doble, uno, doble, 8:29. Ayan. At ang oras kachokaran ay inatid naman sa atin ng bioflu, tumor symptoms, makaplu na yan, i-bioflu na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pagdalawa ang symptoms, it might be flu, 2 or 3, 2 or 3. Two or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms? Paka-flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras, sinatid pa rin sa atin ang Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
5: Caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
8: DZXO
9: Double One Double A.
4: Okay, 31 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. Talaga naman mga kachokaran, sa dami ng mga nangyayari dito sa ating gobyerno, na sabi nga natin sa ayaw natin at sa gusto ay nakaka-apekto po sa ating buhay. Hindi na malaman ng ating mga kababayan ano ba ang totoo. Talagang nako, depende na lang eh. Eh sinabi naman ni Senator Pia Cayetano, sa panahon na to, kahit anong gawin mo, pagkakampi mo, tama. Kahit anong gawin mo tama, pagkalaban mo, mali. Ganun na ang nangyayari. Yun, maganda observation na yun ha, ni Senator Pia Cayetano. Nabanggit niya yung kahapon nung kinorek niya yung impormasyon na nasabi sa media ni Senator Panfilo Ping Lacson na magkapatid lang daw na senador ang nakakaalam na darating sa Senado si Bato. Tinukoy niya na yan eh si Senador Alan Peter Cayetano at saka si Senador Pia Cayetano, mga kachokanan. At ang nasabi yata dun sa interview ni Senador Panfilo Lacson, si Senator Bato ay sumakay sa sasakyan ni Senator Pia Cayetano. So tumayo siya, si Senator Pia, tumayo siya at ikinurek yun. Hindi niya, although sabi niya wala namang masama kung pasakayin si Bato, tapos natutuwa raw siya na nakapasok na si Bato doon sa Senado, pero ang sabi niya, hindi sa kanya sumakay. Bakit? Teka, hindi man lang na-verify. Hindi na-verify. So, kalaunan, ayun, tumindig si Senator Panfilo Lacson. Yun daw kasi ay nanggaling sa isang impormante, sa isang kaibigan na talagang mapagkakatiwalaan. At nasabi niya yon nang wala namang anumang kahulugan. No? Kung hindi sumakay lang, yun lang ang gusto niyang sabihin. Pero naghingi siya ng paumanhin. Nanghingi po siya ng paumanhin kay Senator Pia sa maling impormasyon na naibahagi. Okay, so medyo pabalat pa lang yan ha. Sa mga nangyayari kachokaran sa ating bayan. Tapos ano pa nangyari, di ba? Kumisan sasabihin mo, ganyan na ba ang gobyerno natin? Di ba matindi pa itong nangyari nga kagabi na mga putukan doon sa Senado, sa second floor ng Senate building. Well, ang sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, mga kachokaran, ang una daw nagpaputok. Ang unang putok ng baril ay nagmula doon sa Senate Security, sa USAA. No? Nag-warning shot daw. Pero si Leandro Mendoza, yung Secretary General, ang sinasabi naman niya galing sa NBI, perceived NBI. Galing sa perceived NBI. Ang nagkaputukan daw, sabi ni Senate Secretary Leandro Mendoza, ang nagkaputukan daw ay grupo ng perceive, pinaniniwalaan na NBI dahil may mga suot na may tatak na NBI at ng Marines, na siguro yung Marines yung sinasabi nila yung security ng Senado. Dahil ang sabi ni PBBM, yun naman yung mga nandoon sa Senado kahapon. Police na talagang nandoon, nakaposti na, nagbabantay para isecure ang Senado, tiyakin yung kaayusan. May nagrarally nga eh, magkabi-kabilang grupo, di ba? Lalo na yung grupo po, ng, yun ang naka-establish noon mula pa nung isang gabi, yung grupo ng sinasabing maka Senator Bato, taga-suporta ni Senator Bato at mga tinatawag na die-hard Duterte supporters. So andoon, tapos di ba si dating Senate President Tito Soto nagrereklamo nga eh, hinalunghog yung kanya daw sa sakyan eh, no? Tinitingnan eh. Nako. Anyway, yun daw sabi, andoon na ang police, may Marines, tapos may NBI na nandun sa kabilang gusali yata, no? Before lumabas yung desisyon ng Supreme Court na papaliwanag, hinihinga ng komento ang Executive Department. Kognay po nung petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maglabas ng, TRO, Temporary Restraining Order, na hindi naman ginawa. Ngayon sa mga oras na ito, ang tanong eh, asa na si Bato? Bato, pick? Or ding, ang Bato? Asa lang Bato? Diba? Yun nga ang tanong eh. Dahil maraming mga issue na, nakalabas daw kagabi. Di umano o nailabas. Ano bang nangyayari? Hindi pa, nagpakita na ba ngayong araw na to? Baka naman nalilate ako. Ngayong araw na to, kasi kahapon, isa-isang nagsisipag live sila sa kanilang social media page. Iba yung live ni Senator Bato na nangihingi ng suporta doon sa kanyang mga kababayan, mga taga-suporta na ipanalangin, moral support, pati doon sa mga uniform, although hindi naman daw niya hinihingi na pabagsakin ng gobyerno. Hindi ganon. Ang kanyang hinihingi ay yung magpapakita lang ng simpatya. Yon, nag-live siya noon. Tapos yung si Senador Pia at Senate President Alan Peter, naka-live sila nung nag-update. Senator Amy Marcos. So, kanya-kanya sila nang pakita kahapon sa social media. Ngayon ba, si Senator Bato, nagpakita na ba? Kasi merong ban. After nung putukan, merong van na lumabas, puting van, galing doon sa JSIS building. Katabi lang yun eh, di ba? Yung sinasabi ngang nagbubutas ng pader, eto nasa JSIS building daw. Yung building ng Senado, nangungupahan nga doon eh, no? So, mga kachokaran, kaya papagawa nga sila ng bago, di ba? Nakaplano. Yung bilyon-bilyon pisong halaga ng bagong gusali. Okay, bukod dyan sa gulo na yan, patuloy na iniimbestigan sa ngayon, eto pa, yung dumagdag sa mga iisipin ng mga Pilipino. Yung nagkaroon ng part 2 kahapon, di ba? Yung kay Senator Robin Padilla at kay Senator Kiko Pangilinan. May take 2. Part 2 pala. May part 2. Ano tawag nila doon? Yung social nilang tawag doon. Hindi part 2. 2.0. Ayun. Anyway, ito muna ha. Yung pahayag po ni Senator Bam Aquino tungkol sa nangyayari kagabi, sabi niya, lubhang nakababahala ang nangyayari sa Senado ngayong gabi sa gitna ng mga kaguluhan sa politika na balot ng dahas ang minamahal nating institusyon. Kaya yun ang tanong natin, ano na ba yung mga institusyon, ano nangyayari sa mga institusyon ng ating gobyerno? Sabi niya, lubhang nakababahala ang nangyayari sa Senado ngayong gabi sa gitna ng mga kaguluhan sa politika nabalot ng dahas ang minamahal nating institusyon. Kahit ano paman ang nangyayaring alitan sa ating bansa, walang puwang ang karahasan sa ating demokrasya. Nananawagan tayo sa lahat ng kinaukulan na unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan, media at mga kawanin ng gobyerno at higit sa lahat, sumunod sa batas. Yung ganun kasimple yung kanyang reaksyon, mga kachokara, na walang ipinapaabot na galit kanino man, di ba? Kung hindi doon sa mga gumagawa ng karahasan at gusto niya kaligtasan ng lahat. So, puntahan natin yung part 2. Yung part 2, sumakit pa ba sa, dumagdag pa sa sakit ng ulo nyo, dumagdag pa sa iisipin nyo. Pero magandang malaman din natin yung sentimento, mga kachokaran. Ha? Okay. Muli na namang nagkagirian sina Senator Francis Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla kasunod nga po ng kanilang sagutan na habang patungo sa Senate lounge kahapon. Ha? Hindi lang yun dun sa plenaryo, mga kachokaran, papunta sa Senate lounge. Umaabot sila sa ganun, ha? Sabi ni Acting Office of the Sergeant at Terms Mau Aplasca, nakabreak yung sesyon at papunta ng Senate lounge ang mga senador para magmerienda ng magkaroon umano ng komisyon sa pagitan ni Napadilla at Pangilinan. Subalit, hindi naman nagkaroon ng pisikalan. Yun ang maganda lang doon, kung maganda pa nating maituturing na nangyayari po sa ating bansa at sa ating Senado. Hindi nagkaroon ng pisikalan, hindi naman nagkasuntukan, nagkasagutan lang daw po yung dalawang senador. Ito yung pagkukwento ni Aplasca. Kanina kasi on their way out, going to the lounge, medyo nagkaroon ng commotion sina Senator Robin and Senator Pangilinan, but it was quickly settled, end quote. Ayan. Wala namang suntukan, sagutan lang. Merienda lang sana sila, but on their way, nagkasagutan ulit. Muntik lang naman, sabi pa ni Aplasca. Mga kachokaran, ganun ang init ng ulo nung inaabot kahapon. Ha? Diba dun sa, nagsalita kasi si Senator Robin Padilla na gusto niya, in effect, manghingi ng tawad sa kanya on the record. Ito pong si Senator Kiko Pangilinan, dahil siya daw ay nabulyawan, nalilisik ang mata, matigas yung mataas na boses, sinigawan siya nung isang araw, di ba? Okay, nung isang session nila. On record daw yun. Kaya sabi niya, nung nakikipagkamay, off the record, hindi niya tinanggap. Kasi kung on the record daw siya ginanon, dapat on the record din yung panghihingi ng paumanhin. Mga kachokran, at bit-bit ni Senator Robin Padilla, yung Senate rules, na nagsasabing yung mga gawa, yung mga acts, sabi niya acts, at mga salita na makakopen dun sa kapwa senador, dapat itinuturing yon na paglabag sa ethics sa kanilang Senate rules. Kaya sabi niya, para ano pa to kung ganun lang? Ha? Gusto niya manghingi ng tawad kasi hindi raw niya maisip, no, na maalala ng kanyang mga anak, kanyang mga apo, yung isang Muslim na senador, sinisigaw-sigawan, binubulyaw-bulyawan lang doon sa Senado. Ngayon, pagtayo ni Senador Pangilinan, hindi naman siya humingi ng tawad. Ang sabi niya, narinig daw niya sa media, napanood niya sa news, na plano ni Senador Padilla na magsampa ng kaso sa ethics, magsampa na lang. Yun na lang kanya suggestion daw. Magsampa na lang at doon niya haharapin. So walang pagkakaayos. So tumindig uli si Senador Robin Padilla. Ang sabi niya, hindi kayang mag-sorry. Hindi kayang mag-sorry. Dahil si Senator, yung ganun na ika sa ginawa ni Senator Panfilo Lacson, yung kinukwento natin kanina, na si Senator Panpilo Lacson ang hingi ng paumanhin kay Senator Pia dun sa pagkakamali ng naikwento sa media, ipinost pa sa social media, di ba? Hindi niya ikakayang gawin yon, so hindi natapos doon. Hanggang sa alam niyo naman yung sagot ng Senado, pagkaganyan, break muna, suspended session suspended. Ganun ang kanilang approach, di ba? So, yun ang naging sistema, mga kajoran. Ayun nga po, kahit sa labas na, nagkainit ang Pauline ng ulo. Kaya lang, medyo mas okay-okay pa yan kaysa dun sa naging bari lang kahapon. Ngayon, dun sa nagtataka pa yung mga kababayan natin kung nasa loob, nasa labas si Senador Bato, pero si Attorney Torrio naman, yung abogado ni Senator Bato, nagpakita kagad ng picture, di ba? Magkasama sila kagabi. Na ligtas daw po sa nangyaring putukan sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Ang nagsabi mismo noon yung kanyang abogado, si Attorney Israelito Torrion. Kasabay nga po, naglagay siya ng larawan ng bandang 12:45 na ng madaling araw nitong kanina . Hi. Opo, ay si opo, mukhang brandang cellphone yun. Okay. Hi, good morning. Magandang umaga po. Okay lang po kami ni Senator Ronald De La Rosa. Sabi naman niya, 'di ba? Okay lang po kami ni Senator Ronald De La Rosa. Naka-selfie siya sa bandang likod niya itong si De La Rosa. Sa isa pang post, bandang 1:11 ng madaling araw, itinanggi ni Torrion ang mga aligasyon na umano'y umalis ng Senado nang mangyari ang putukan. So itinanggi niya, alauna 11, tamang-tama, 1:11. Alauna 11, kangin ng madaling araw na po yan. Sabi niya, may mga nagsasabi na diversion tactic lang daw yung putukan para makali sa Senado si Senator De La Rosa, ipost nga natin ito para matigil na yung mga kwento na yan, sabi po ng abogado. So, pinost nga niya yung kanyang litrato. Ayan, may police line pa doon sa pinangyarihan po ng putukan. Yung may mga tama ng bala. So, yun ang background. Merong soko sa likod, merong police line, merong mga supposedly mga tama yun ng bala doon sa pader, sa salamin, doon sila nakapuesto habang nag-selfie na ganoon si Attorney Torrion. So pinakikita niya asa loob ng Senado si Senator Bato. Sinabi ni Torrion na ligtas ang iba pa niyang mga kasamang abogado, gayon din ang mga senador at yung kanilang staff. Matatandaan po na tumaas, mga kajokanan, ang tensyon matapos sumugong ang mga ulat na may aarestuhing individual sa gitna po ng umiiral na arrest warrant mula po sa International Criminal Court labang kay De La Rosa. Mukhang ang sinasabi nun nung unang ulat, ang mga aarestu, taga-USAA. Sina Chip Aplaska. Siya daw yata yung mga aresto nung. Tanong ay sino aarestuin? kaya parang nagkagulo, basta may aarestuin daw. Ang may subject lang naman ng warrant of arrest ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Na yung warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court at hindi nga po kinikilala ng mayoriya sa Senado. Diba? Nagpasa nga po sila ng resolution na nagbibigay nga ng protective custody kay Senador Bato de la Rosa, and expressly sinasabi nila yon dahil ang pag-surrender daw po kay Senator Bato ay pag-surrender sa soberenya ng Pilipinas mismo. Bato equals Philippines. Ding ang Bato. Ganun na ang datingan, mga kachokaran. So, sino aarestuhin? Binigyan, yun ang pinagsimulan po, mga kachokaran na rin, bali ng tensyon. Binigyan din naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gawa ng gobyerno ang kaguluhan at wala umanong utos na arestuhin ang naturang senador. Dahil nung isang nga pong gabi, nagkasundo na sila, di ba? Na ito pong Supreme Court ay ang kanilang hihintayin kung ano ang sasabihin. Kasi Abrilia Levy, okay, good morning. Hi, hello. Good morning, ah. Good morning. Oras natin, ganap ng alas 9:50 mga kajokeran. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito naman sa ating palatuntunan, sa ating kwentuhan. At syempre, kayo po ay mahalagang bahagi ng ating programa. Kaya kayo po ay inanyayahan namin to like, follow, and share. Ito po namang ating page.
1: Looking for

Para po naman tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at ang ating balitaan. Yun. Ah, para tuloy-tuloy, sabi ko na nga sa iyo, engineer eh. Nagbi-break ka pa kasi. So, asan si Bato? Bakit ba tinatanong pa rin nga po kung asan si Bato? Eh yun, yun ang sagot. Na? Okay, sige. Ito pa. Alas 2:35 ng madaling araw po. Nag-log out. Nakalis na umano sa gusali ng Senado si Bato de la Rosa. Yan ang hindi mawala-walang issue eh. No? Ayon sa mga source na mataan na magkasamang umalis umano, sina de la Rosa at Senador Robin Padilla bandang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw kanina. Oh, 'di ba? Yung kay Torion, anong oras? Yung latest ni Torion, alauna 11. Mga kachokanan. Okay. Ngayon, ang sinasabi naman, alas 4 ng madaling araw, in between alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw, mula raw po sa Senate Complex. Eh, nag-log out nga daw po si Senator Padilla alas 2:35 ng madaling araw. Ah? Kasunod dito na nangyaring insidente ng putukan at nangyaring lockdown sa loob ng gusali nitong Miyerkules ng gabi. Sa gitna ito ng kasalukuyang kinakarap na kaso ni De La Rosa sa International Criminal Court na nag-issue po ng warrant of arrest, at ngayon si Senator De La Rosa ay nakalista na po sa ICC bilang wanted person. Wanted person. Doon po sa ICC 'yon. Ah, sa ICC. Ngayon depende na naman sa atin, kinikilala ba natin person. Doon po sa ICC 'yon. Ah, sa ICC. Ngayon, depende na naman sa atin. Kinikilala ba natin yung ICC? O katulad ng majority sa Senado, hindi natin kinikilala ang ICC. Ganun yung ating magiging pananaw eh. Ganun yung ating magiging opinion eh. Kaya ito.

again, sabi nga ni Senator Pia Cayetano, sa panahon na ito, eh kung sino ang kakampi mo? Kahit mali yung ginagawa, tama eh. Pagka naman kalaban mo, kahit tama yung ginagawa, mali eh. ganun ang nangyayari, no? Nako. Sa ngayon po ay patuloy na hinihintay po yung tugon ng mga otoridad kaugnay ng impormasyon. Gayun din po ang opisyal na pahayag ni De La Rosa at Padilla. Kaya tinatanong natin, nagpakita na po ba sa inyo ngayong mga oras na ito? Nag-live na po ba uli sa kanilang social media page? Si Senator Robin Padilla, nag-live na po ba? Si Senator Bato, nag-live na po ba? Si Senator Robin, madalas mag-live yan eh. Ha? Okay, mamaya-maya po ang tabayan ng katsokanan ng ating pakikipagkwentuhan, pakikipagbalitaan, hindi sa NBI, ha? BIR. BIR naman ang ating makakakwentuhan. Maya-maya po at live po yan. Dito pa rin sa ating station. Oh. So again, maki-like, maki-subscribe, maki-follow po yung Facebook page pa rin natin, 1188 DZXOAM.

0: Okay, once again, magandang umaga po. Kumusta po kayo ngayong araw na ito ng Thursday? Thursday na naman. At syempre po, dahil araw ngayon ng Thursday, tayo naman ay narito sa ating palatuntunang nagbibigay impormasyon sa ating pong mga kababayan para sa buwis kaalaman. Mga impormasyon may kinalaman po sa ating pagbubuwis. Kasama natin ang RDO 23B. South Nueva Ecija, Bureau of Internal Revenue, RDO 23B, South Nueva Ecija, ngayong araw pong ito. At tayo po ay live na napapakinggan sa ating mga impila ng radyo, 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXO AM. Siyempre, live din po tayong napapanood sa ating namang Facebook page. Again, kasama po natin sa kwentuhan ang RDO 23B ng Bureau of Internal Revenue. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang Revenue Memorandum Circular Number 05-2025. Ang ating pong kabalitaan, kakwentuhan para bigyan tayo ng impormasyon at kaliwanagan dito sa naturang Memorandum Circular. Kasama po natin si Revenue Officer Sam Madukdok. Sir, good morning.
1: Morning, sir.
0: Sir, live na po tayo sa ating mga impilan sa 101.5 Big Sound FM at 1188 DZXO AM.
1: So, magandang umaga po.
0: Okay, umpisan ko na po ang pagtatanong, sir, no? Alam ko kayo po'y abalang-abala rin, kaya kahit maikli lang itong kwentuhan naman natin, ay alam naman natin napakahalaga. So, ano po ba itong coverage nitong Revenue Memorandum Circular Number 05-2025, Sir Sam?
1: Sir, it covers amendments and clarifications po for the tax treatment of lease accounting, foreign currency transactions, retirement benefits, and interest expense, sir.
0: Ayun, so starting with the leases and sa lease, no, accounting, ano po yung mga relevant na clarification, mga amendments at na nakasaad dito sa tinatawag nating RMC?
1: Unang-una, sir, yung initial direct cost shall be claimed as outright expense po for the taxable year in which it is incurred. It is subject po sa substantiation requirement. So, kailangan may mga resibo sa mga kontrata, physical papers po. And also, yung mga renta po nito, initial direct cost, it is subject to the appropriate withholding tax rate as per the tax code. Secondly, yung expenses paid by the lessee, inangupa, which are properly on account of the lessor, yung taga-upa, yung as per their contract, are treated as sales po ng lessor and allowed as deduction as on the part ni lessee. And lastly, sir, and for claiming po ng input part ni lessee, yung mga rental payment niya po must be evidenced by a VAT, appropriate VAT invoice if subject to VAT. Otherwise po, hindi niya po pwedeng i-claim yung input part.
0: Ayun. Sir, kasi merong mga tinatawag na foreign currency transactions kaugnay po nito. Ano po ito? Pwede bang makipaliwanag sa amin?
1: Ang foreign currency transactions po, yung foreign currency transactions refers to transactions na naka hindi po naka Philippine peso.
0: Mm-hmm.
1: Yung naka foreign, like USD, Yuan, Yen. And for tax purposes po, ito pong mga foreign currency transactions, i-convert lang po siya sa Philippine peso using the spot rate po at the date of transaction. Hindi po pwede siya mag-average.
0: Yun.
1: And yung foreign currency gains po, hindi po siya pwedeng i-offset sa foreign currency losses kasi po, yung mga foreign currency, kunwari USD, nag-fluctuate po yan. Pag tumaas, hindi po siya pwedeng i-offset pag bumaba po yung conversion rate. Kaya separate po siyang nire-record and tinatax po.
0: Sir, nasa opisina kayo ngayon, ano? At alam natin, abalang-abala kayo. Kaya salamat na pagbigyan nyo kami. Kasi naririnig pa natin, talagang mukhang napaka-busy. Diyan po sa inyong kinalalagyan. Marami tayong mga kliyente siguro.
1: Opo, palapit na po kasi filing, sir.
0: Okay, palapit na lang palapit yan. Kaya paalala na rin natin, ha? Huwag tayo mahuli.
1: Yes po, mamaya may announce po ako.
0: Okay. So, sir, yung retirement benefits, ano naman po yung mga mahalagang mga klarifikasyon o mga paglilinaw at iba pang amendments may kinalaman po dito sa pinag-uusapan nating RMC?
1: As stated po sa RMC, if the employee has an existing retirement benefit plan with their employer, kahit po determined na reasonable by the BIA or not, yung empleyado na po yon cannot avail of the tax exemption under Republic Act 7641.
0: Mm-hmm.
1: Under 7641 po, yung tax exempt retirement benefits may only be available to those who are not covered by an existing retirement benefit plan.
0: Mm-hmm. So kaya inisyu tong RMC dahil merong mga ilang mga paglilinaw, no, at mga pag-amyenda. So tungkol naman po sa interest expense, paano po ba, ano yung mga dapat nating linawin pa, mga amyenda na ipinaloob po rito?
1: According po sa RMC, the non-withholding of the appropriate expanded withholding tax, hindi po siya ground to disallow yung interest expense as a deduction to gross income.
0: Okay, so yun, ha, tatandaan po ng ating mga kababayan yun. Eh, binipisyo kasi natin to eh.
1: Yes po.
0: So Sir Sam, alam po namin kayo'y abala at sabi nga natin marami tayong mga kliyente dyan sa ating tangkapan. Pero baka po meron pa kayong mga ibang mga announcement, mga paalala na nais ipaabot bago po
1: yes,
0: namin
1: sir.
0: Kayo bitawan, please.
1: Very important announcement sir to all taxpayers, covered po ng all taxpayers po. I would like to remind the taxpayers that tomorrow, May 15 po, 2026, yung deadline po ng 2025 annual income tax return. Very important tax return po yan for all taxpayers. Also po, yung first quarterly income tax return for taxable year 2026, sabay rin po isang pinafile tomorrow. I would like to remind po, pay as you file po yan sir. Sa mga taxpayers. So please file on time and to avoid po yung mga penalties.
0: Okay, thank you very much po at makiabot na lang ang aming pagbati dyan sa lahat ng ating mga kasama dyan po sa RDO 23 Biso. Kasama po natin sa oras na ito para po sa ating buwis kaalaman na iniatid po ng inyong mga impilan, 101.5 Big Zone FM, 1188 DZXO AM at syempre napanood po ng live sa ating mga Facebook page ang mula po sa RDO 23B, si Revenue Officer Sam Maduktok. Sa production, kasama naman natin si Ruel Ragasa. Muli ako po si Armand Galang. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat tayo lagi.

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Grit, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects?
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabian.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Flores. Good afternoon po, Doktora. Live na po kayo sa Big Sound FM, sa DCXO 1188 AM at sa FB Live. Ako po si DJ Bobby. Good afternoon po, Doktora Arlani.
1: Hello po. Good afternoon po, DJ Bobby.
0: Sige po, pwede na po kayong bumate, Doktora Arlani. Po.
1: Magandang araw din po sa lahat ng ating mga listeners sa 101.5 Big Sound FM at 1188 PZXO AM at sa mga nanonood sa Facebook Live. Thank you po for having me again dito sa Radyo PJG hashtag Usapang Kalusugan.
0: Okay. Pisahan na natin, Doktora. No? Napapansin natin, no, na nanonotice natin ngayon na sobrang init talaga ng panahon, yung maalimpuyo talaga pag nasa labas ka ng bahay at nasa ilalim ng sikat ng araw. Ano po ba yung usually na mga common illnesses na nakikita nyo sa mga bata ngayong summer?
1: Yes po, DJ Bobby. So marami po tayong mga sakit na nakikita, pero i-limit po natin yung ating discussion para mas matutukan natin sa mga pwedeng maging dahilan na ma-admit po yung ating mga bata. So ito po, pagtataipo or gastroenteritis, saka pulmonya po or pneumonia. Marami pong bata na na-admit dahil dito, lalo na kapag dehydrated na o nahihirapan ng huminga. Kaya importante talaga na aware ang parents sa warning signs at prevention po.
0: Okay, so gawin po natin ang dalawang segment. Unahin po natin itong segment 1 na gastroenteritis o LBM, no? Pagtatae, no? Gastroenteritis o LBM, Doktora, very common talaga ito, no? Lalo na po sa mga bata. Ano po ba exactly ang gastroenteritis?
1: Ang gastroenteritis po ay infection sa tiyan at bituka na nagdudulot ng pagtatae, pagsusuka, minsan may kasamang lagnat at pananakit ng tiyan. Usually, sanhi ito ng virus, bacteria, o contaminated food and water. Ngayong summer, mabilis pong mapanis yung mga pagkain, kaya mas mataas yung risk sa pagkakaroon ng ganitong sakit po.
0: Yan. So, yun po yung mga nababanggit nyo po na yan. Ito yung tanong ko. Ano po yung mga warning signs na dapat bantayan ng parents single dito?
1: Ang ano po natin, importante pong bantayan, number one talaga is yung mga signs ng dehydration.
0: Mm-hmm.
1: So mga warning signs po natin, titingnan natin, tuyo yung labi o yung bibig, walang luha pag umiiyak, matamlay o sobrang antok, lubog yung mata, wala o konti lang yung inihihi ng bata, hindi makainom o lahat halos ng iniinom niya, sinusuka din niya. So pag may mga ganitong symptoms po, kailangan po magpatingin agad or kung ano talaga, dali na sa ospital.
0: Okay, Doktora. So, marami na rin talagang beliefs, no? Paniniwala ang mga tao tungkol nga dito sa LBM. Kaya dumako naman po tayo sa myths and facts. Dito pa rin po tayo sa segment 1 natin, ano? Gastroenteritis, pagtatae o LBM. Ito po ba ay isang myth o isang fact? Kapag nagtatae ang bata, bawal po bang pakainin?
1: Nakumit po yan, DJ Bobby. Actually, kailangan pa rin pong kumain at uminom ng bata. Kapag pinatigil natin sa pagkain, mas lalo siyang mahihina at mas mabagal ang recovery. Ang pwedeng ibigay ay mga light or easy to digest food tulad ng lugaw, sabaw, saging, kanin, tinapay, crackers, at regular meals kung kaya naman. Sa babies, ituloy lang po ang breastfeeding. Ang pinaka-importante ay tuloy-tuloy ang fluids para maiwasan ang dehydration.
0: Okay. Doktora, lalong-lalo na ng mga 80s, 90s. Yung soft drinks, katulad ng 7-Up Royal, pampatigil ba ito ng diarrhea?
1: Meat po yan.
0: Yun.
1: So, hindi po gamot sa diarrhea ang soft drink.
0: Mm-hmm.
1: Mataas ito sa sugar. At dahil doon, pwede po itong hilahin yung tubig papunta sa bituka. At mas lalong pang lumambot o dumalas yung pagdudumi.
0: Mm-hmm.
1: Recommended po natin na uminom ng ORS or oral rehydration solution dahil tama ang timpla nito for na merong tubig, asin at sukal para mapalitan yung mga nawawalang fluids at electrolytes ng bata. Reminder lang po, kung gagamit ng ORS na nakasachet, sundin ang tamang halo sa label. Huwag going mas malapot o mas concentrated dahil mas pwede po itong makasama.
0: Oo, baka akala nila mas mataas ang dosage, eh, no? Anyway, kapag po may diarrhea na walang lagnat, naku, eh, hindi naman daw ito seryoso. Ganun po ba?
1: Hindi po. Miss mm-hmm. po yan. Mm-hmm. Hindi lagnat ang basihan kung seryoso ang diarrhea. Ang mas importante nating barantayan, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, ay dehydration. Kahit walang lagnat, kung ang bata ay paulit-ulit ang pagtatae o pagsusuka, mabilis pa rin po siyang mauubusan ng tubig sa katawan. So, bantayan natin kung meron na tayong makita mga warning signs sa ating pasyente.
0: Okay, Dr. Erlani, tuloy natin. Lahat ng diarrhea, kailangan daw ng antibiotics. Tama po ba ito?
1: Ah, hindi rin po. Miss din po yan, DJ mm-hmm. Bobby. Mm-hmm. So, marami pong diarrhea cases ay viral lamang at hindi kailangan ng antibiotics. Sa mga viral cases po natin, ang main treatment ay hydration. ORS lang, tamang pagkain at syempre monitoring. Hindi po dapat basta-basta mag-antibiotics dahil maaari itong magdulot ng side effects at antibiotic resistance. May mga pagkakataon lang na kailangan ng antibiotics, halimbawa kung may dugo yung dumi, suspected na bacterial infection, or based syempre sa assessment ng doktor. Kaya mas safe po na magpatingin muna bago magbigay ng antibiotics.
0: Ayan po, napakalinaw po niyan. So let's move on, moving forward, Dr. Erlani. Parang mga kultura nakagiwian, mga sabi-sabi. Okay lang daw, Dr. Erlani, kahit madalas nagtatae, basta masigla at naglalaro pa yung bata, malaro, ganun.
1: Hindi po yan. Sa totoo lang po, maganda nga naman na sign kung masigla ang bata. Pero mm-hmm. hindi ibig sabihin wala na pong risk para magkaroon ng dehydration. So sa mga bata, mabilis magbago yung kondisyon nila. Kaya pwedeng okay pa siya ngayon, pero ilang oras, pwedeng dehydrated na kung tuloy-tuloy yung pagtatae at pagsusuka. Kaya bilang parents, bantayan po natin gaano kadalas yung pagdumi, kung may kasama bang pagsusuka, nakakainom ba siya ng maayos, kung umiihi pa ba, kung nagiging matamlay na. Kapag may mga signs na po tayo ng dehydration, makita natin may dugo sa ihi, tuloy-tuloy pa rin talaga yung pagsusuka niya, lalo na kung may mataas na ng lagnat o hindi nakakainom, huwag nang maghintay, magpatingin na po kaagad.
0: So, very informative, doktora. Nako, ayan po ha, narinig niyo pong mabuti, tandaan niyo po yan. So, ang pinaka-message natin sa parents, Dr. Erlani, hindi lang pagtigil ng diarrhea ang goal, kundi maiwasan yung dehydration. Kaya ngayon naman, tama po yun, no? Yung dehydration, mahalaga po yun. May na-experience po kami dyan, yung kapitbahay namin before, na ang sigla nga ng bata, biglang nadala sa ospital dahil tumitirik na yung mata. Ay, ganun, tama po yung sinabi nyo na napakabilis. Na kanina lang yung naglalaro nga. So mahirap talaga magpakampante. Dr. Erlani, punta na po tayo sa segment 2. No? Ito po yung isa pang common illness ngayong summer na inyo pong inintroduce kanina sa ating pag-uumpisa. Yung pulmonya o sa English yung pneumonia. Marami pong nagtataka, Dr. Erlani, kung bakit may pneumonia pa rin o pulmonya kahit tag-init. Di ba mas common pag mas malamig yung panahon? Totoo po ba yun?
1: DJ Bobby, very common pa rin ang pneumonia kahit summer. Mm-hmm. Dahil ito ay kadalasang dulot ng viral or bacterial infection, hindi lang dahil sa malamig na panahon. So, mas vulnerable yung mga bata, lalo na kapag dehydrated, exposed sa usok, lalo na kung mahina yung resistensya. So, hindi lang siya about dun sa weather.
0: So, ano po yung mga sintomas na dapat bantayan, Dr. Erlani?
1: Common symptoms po natin, ubo, lagnat, mabilis na paghinga, tingal, nanghihina, panghihina po. So, pero pinaka-importante, bantayan ay kung hirap na huminga yung bata, lumulubog yung dibdib pag humihinga, o nakikita talaga na hingal, no? Tapos namumutla o nanginitim yung labi, nagsasayanosis, sabi natin. So kapag may mga ganito po, kailangan nang dalhin agad sa ospital.
0: Yun. So, parang nafe-feel ko ha, mukhang marami ring myths tungkol sa pulmonya, Dr. Erlani, ready ka na ba? Para makapagbahagi ka na. Eh, tanong ko lang, doktora, parang ikaw yung lagi ko inaabuto pag may nagpupunta kami dyan sa PJJ. Ikaw to, no?
1: Yes po. Opo.
0: Oh, yun, yung cute na face, eh. Nakita ko na naman, eh. Ha? Anyway, Dr. Lani, let's start. Kapag pinawisan, tapos nalamigan, ako, ayan na. Ako, wag kayo kang umano, malalamigan likod mo. Kapag pinawisan, tapos nalamigan, automatic pulmonya ba to, Dr. Erlani?
1: Ay, hindi naman po. So, miss po yan. So, marami pong paniniwala na kapag napawisan nga ang bata, tapos nag-electric fan, naulanan, o naligo ka agad, magkakapulmonya na. Pero hindi po, totoo po ito. So, ang pulmonya po ay kadalasan sanhi pa rin ang virus or bacteria na nakakapasok sa baga. So, hindi direktang sanhi yung electric fan lang or aircon o pawis. Pero kapag ang bata pagod lagi, puyat, dehydrated, or mahina talaga yung resistensya, mas madali po siyang dapuan ng infection. Kaya ang importante pong iwasan natin exposure sa mga taong may ubo at sipon. So, makahawa kasi, pwede mabilis, no? So, usok ng sigarilyo, kulang sa tulog o pahinga, poor nutrition. At syempre, importante complete yung bakuna ng mga bata dahil malaking protection ito laban sa severe pneumonia po.
0: Okay. Napakalinaw po yan, ha? At yung mga listeners po sa Big Sound, sa DCX, at lahat po ng mga nanonood sa FB Live. Patuloy po tayo. So, Dr. Erlani, lahat ng ubo, kailangan daw ng antibiotics?
1: Hindi po lahat ng ubo na ay nangangailangan ng antibiotics.

0: antibiotics na, pwedeng kapag kailangan na niya talaga ng antibiotics sa future, baka hindi na ito ang epekto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya reminder po sa mga parents, huwag basta bibili o magbibigay ng antibiotics nang walang reseta o nagpakonsulta sa ating mga doktor po. Mm-hmm.
1: At ang idagdag ko lang dyan, buti na lang karamihan po ng ibang mga drugstore, eh, pag walang reseta, pag kailangan lagi ng reseta, hindi na sila nagbebenta. Anyway,
0: yes po, dapat po talaga.
1: Opo. Kasi talagang na-experience din namin, ay kailangan po ng reseta nito. Gumagano naman sila. Anyway, Dr. Erlani, kapag walang lagnat, ha? Ulitin ko, ha? Kapag wala daw lagnat, eh hindi pneumonia to. Tama po ba yan?
0: Tama po yan, DJ Bobby. Maraming magulang kasi, parang yung lagnat kasi yung parang pinaka, ano natin eh, sign na, kailangan ko na magpa-check up, ganun. So, pero sa mga bata po kasi may pneumonia, kahit walang mataas na fever, lalo na sa mga babies po natin, mga newborns, o mga batang mahina resistensya, hindi po nagpi-fever talaga na ano eh, na dahil sa pneumonia. Kaya very important na hindi lang lagnat yung pinagbabatayan natin. Mas importante pong obserbahan kung paano huminga yung bata. So may mga batang may pneumonia kahit walang mataas na lagnat. Kaya pinakamabuti po na ipa-check up agad ang bata para masuri at mabigyan ng tamang gamot.
1: Okay, hindi po kailangan antayin ng lagnat ha, para magkaroon ng possibility ng pneumonia. So check up pa rin po. So tuloy natin, Dr. Erlani. Ito naman, Doktora, ang isa sa very common na ginagawa ng mga Pinoy na kapag inuubo ang bata, kapag inuubo, mag-ihaw lang ng inuihaw ba to? Kapag inubo daw o inuubo, Doktora, mag-ihaw lang ng kalamansi tapos ipainom para gagaling agad ang ubo. Yan. Ano po yan?
0: Miss po ito, DJ Bobby, pero narinig ko na po yung ganyang practice po, no? Lalo na sa mga, ano po natin, parang pinaka home remedies nila.
1: Mm-hmm.
0: So, miss po yan, hindi po guaranteed cure ito para sa ubo o pulmonya, lalo na. So, ang kalamansi po, syempre alam natin, vitamin C siya. Pero minsan, nakakatulong itong mapagaan yung pakiramdam o parang masut yung irritated na throat saka ubo, ganun. Pero, for our limits, nabibigyan tayo. Pero importanteng maintindihan ng parents na hindi po nito ginagamot yung mismong sanhi ng ubo. Hindi rin ito napapatay yung bacteria o virus na sanhi ng pneumonia. At dahil din acidic na ang kalamansi, kapag naparami ng inom, may mga nagko-complain na sumasakit yun siya, pwedeng nai-irritate yung lalamunan o minsan nagsusuka pa yung bata. Lalo na po sa mga batang less than 1 year old, dapat mas maging maingat po tayo sa mga home remedies po na ganito. Importante pong malaman na ang ubo ay symptom lang. Marami pong pwedeng sanhi kasi nito. So sabi natin, viral infection, pwede siyang allergy, asthma, postnasal drip na tinatawag, or pneumonia na talaga. Kaya kung ang bata ay inuubo ng matagal, may lagnat, observe natin may hingal, mabilis huminga, sumusuka kapag umuubo talaga, o hirap matulog at kumain dahil sa kauubo. Mas importante pong magpatingin agad para malaman yung totoong sanhi at mabigyan ng tamang gamutan. So okay lang naman minsan yung iba home remedies bilang pampagaan ng pakiramdam. Pero pag hindi sila dapat maging kapalit ng tamang consultation para mas hindi na maging lalong severe yung mga symptoms na makikita natin.
1: Okay, check up pa rin po, check up. So, Dr. Erlani, alam niyo po, no, malaking tulong din po ba yung mga bakuna? Kasi kumisan baka naninigla ito ang mga bata, misan di mo mabantayan ang kanilang ginagawa. Pero ang bakuna po ba malaking tulong para maiwasan yung mga pinag-uusapan ng sakit natin ngayon sa mga kabataan?
0: Yes na yes po, DJ Bobby. So napakahalaga po ng bakuna para maproteksyonan yung ating mga bata laban sa severe infection. Sa pneumonia, malaking tulong ang pneumococcal vaccine, meron po tayong flu vaccine na tinatawag at HIV vaccine. So ang mga bakunang ito nakakatulong para maiwasan yung severe pneumonia. So hindi naman totally, hindi na magkakabuo eh. So yung ang ano natin is yung mga severe na pneumonia na maiwasan din ma-hospital o yung mga complications, lalo na sa maliliit po na bata.
1: Naku, balikan nga natin yung isa nating topic, Dok. E paano naman po yung gastroenteritis o diarrhea? E meron din po bang bakuna to? Total, pinag-uusapan.
0: Yes, meron din po tayong vaccine o bakuna laban sa isang common cause ng severe diarrhea sa mga babies po ito. Mm-hmm. Rotavirus po na vaccine na tinatawag. So,

0: Rotavirus ay isa sa madalas na sandi ng matinding pagtatae, pagsusuka, dehydration sa infants and young children. So malaking tulong po ang bakuna para maiwasan yung mga fever cases at para nga po hindi na ma-ospital.
1: So, I can say, Doktora, importante talaga na updated yung bakuna ng mga bata, Doktora?
0: Yes po, tama po yan. So isa po sa best protection ng mga bata ang complete na vaccination. Kaya reminder sa mga parents, kumpletuhin po ang routine childhood immunization. Huwag palampasin yung mga scheduled vaccines. Kumonsulta po sa inyong health center or private pediatrician kung may mga kulang po ng mga bakuna. Tatandaan po natin, prevention is always better than cure, lalo na po sa ating mga bata.
1: Nako, very important reminder po yan, lalo na ngayong summer season. At alam niyo po, yung prevention, hindi lang sa monetary considerations, no? Eh yung pagkadelikado po talaga ng isang karamdaman o disease ay maiiwasan. Eh yun po yung mas mahalaga. So, Doktora Erlani, bago po tayo magtapos, eh ano po ba yung best prevention tips para sa mga parents? Ito, mga parents, ha, makinig na kayo. Ito na yung isa sa mga positivity, no? Best prevention tips, Doktora Erlani, para po sa pinag-uusapan
0: yes,
1: natin.
0: Yes po, DJ Bobby. So, very important po, proper hand washing pa din.
1: Mm-hmm.
0: So, importante na safe yung handling natin ng food, tapos yung source ng ating tubig. So, hydration, pag-inom ng maraming tubig, so importante po yan. Pagkain ng masustansya, sapat na tulog, kumpletong bakuna, tsaka iwas din po sa mga nagsisigarilyo, tapos exposure sa mga meron ding mga sakit. At huwag po tayong mag-self-medicate, lalo na po antibiotics agad.
1: Nako, yun ang ulitin ko. Huwag pong mag-self-medicate. Huwag kayo mag-self-medicate. Delikado po yan. Lalo na po sa mga antibiotics. For closing, nako. At sa dami po ng ating napag-usapan ngayon, Doktora, marami na namang nakangiti. At ikaw nga ay natuto sa ating usapang kalusugan. So on that note, thank you very, very much, Dr. Erlani Franny Flores, sa napaka-helpful na discussion ngayong araw. Anything that you would like to add more or pagpapasalamat, go ahead, Dr. Erlani. The microphone is yours.
0: Yeah, thank you po. Thank you rin po, DJ Bobby. At sa buong staff, syempre, ng Big Sound FM at TCSOF AM. Ganyan din kay Ma'am Joy Galvez Dominado, ang ating station manager, chairperson ng Vanguard Radio Network, chairperson ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Nueva Ecija Chapter. At syempre po, Miren Bro ng PJG Kilusan MSDC o Multi-Sector Governance Council ng ating ospital. At sa pagkakataong maibahagi namin ang ganitong mahalagang impormasyon tungkol po sa kalusugan. At sa ating mga parents at listeners, tandaan po natin ang maagap na pagkilala sa sintomas at tamang pag-alaga at ay malaking proteksyon para sa kalusugan ng ating mga anak. So stay healthy and stay hydrated po ngayong tag-init. So hanggang sa susunod po na edisyon ng programang Hashtag Usapang Kalusugan, iniimbitahan po namin kayo na muling makinig at matuto dahil sa bagong Paulino, may puso ang serbisyo.
1: Okay po, muli mula po sa Public Health, no, ang ating pong Public Health Unit Head at isa ring pediatrician ng Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, muli po. Thank you very much, Doktora Erlani Franny Flores. At sana po, makasama namin kayo.
0: DJ Bobby,
1: yes,
0: pwede po bang kahapon?
1: Sige po, by all means, Doktora Erlani.
0: Yes po, babatiin ko lang po sana ang isa po nating kaibigan na nagse-celebrate po ng birthday ngayon. Taga
1: wow.
0: Dito din po sa ating ospital. Isa pong OB guy ni po, Doktora Rochelle Castillo. Happy birthday po.
1: So, Doktora Rochelle Castillo, birthday niya ngayon?
0: Yes po.
1: Okay, in behalf of Big Sound FM and DZXO 1188 AM, our station manager, Ma'am Joy Galvez Dominado, sila Dr. Bebot, Austria, at sa inyo po, Dr. Erlani, at sa Ate Cecil, lahat po tayo gusto mamadi kay, ano po, pangalan uli?
0: Dr. Rochelle Castillo.
1: Dr. Rochelle Castillo, happy, happy birthday, at ito ang birthday song para sa iyo. Happy birthday!
0: Thank you.

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya.

0: Road Safety Tips. Laging magsuot ng helmet. Sumunod lagi sa tamang daloy ng trapiko. Sundin ang mga traffic signs, senyales at mga lane markings. Maging mapagbigay kaysa sa pagmamatigas na nakakapaminsala. Laging iposisyon ang inyong sarili sa tamang lane at kung saan ay madali kang makita. Gumamit ng headlight at taillight sa gabi. Iwasan ng bagay-bagay na makakagambala sa iyong pagmamaneho tulad ng mga gadgets, cellphone, pagkain at marami pang iba. Maging maingat sa pag-alpa sa mga siklista, maglaan ng tatlong talampakan na espasyo sa pagitan ng inyong sasakyan at bisikleta. Magdahan-dahan sa pagmamaneho, ang pagpapatakbo ng higit sa nararapat na bilis ay siyang madalas sa sanhi ng mga nakamamatay na banggaan o aksidente. Sundin ang lahat ng batas trapiko. Kung walang sidewalk, maglakad sa gilid ng kalsada laban sa daloy ng trapiko upang makita ang paparating ng mga sasakyan. Laging gamitin ang pedestrian lane o overpass sa iyong pagtawid sa kalsada. Magsuot ng maliwanag na kasuotan o maglagay ng reflective color sa inyong damit, sapatos, sinturon o pulseras upang kayo'y madaling makita lalo na kapag madilim sa kalsada. Lagi po tayong mag-iingat. Paalala, wala sa Big Sound FM at 1188 DCXOAM.
1: DZXO! Doble uno! Doble ocho!

mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri. Ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media ng tama.

0: mga panuntunan sa paggamit ng internet at social media. Magpakita ng respeto sa iba. Ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Maging magalang at obserbahan ng iyong pananalita. Huwag mag-type ng naka-all caps sapagkat ang dating nito ay pasigaw at nagmumukhang bastos para sa makababasa. Maging mapanuri, ugaliing basahin ng buo at maayos ang nilalaman ng artikulo bago magkomento o mag-share. Pahalagahan ang privacy ng ibang tao. Huwag ibigay ang mga personal na impormasyon ng inyong mga kakilala sa iba. Maging responsable sa lahat ng oras. Gamitin natin ang social media nang tama.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: crime prevention tips. Iwasan ang paglabas sa bahay, lalo na kung gabi na. Makiramdam sa anumang pangyayari sa kapaligiran. Palaging isaalang-alang ang kapakanan ng ibang tao. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Hanggat maaari, iwasan ang pakikipag-inuman at pakikipagtalo sa ibang tao. Huwag mainitin ng ulo. Respeto at paggalang ay parating dalhin.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Tips para makaiwas sa scam sa online transaction. Maging mausisa bago magtiwala. Alamin ang background o record ng katransaksyon. Rehistro sa SEC o permit mula sa lokal na pamahalaan. Huwag pipirma o magbabayad ng walang kaukulang dokumento. Kung makipagkikita, siguraduhin sa isang ligtas na lugar at may kasama bilang saksi. Mas mainam na may resibo o dokumentado ang pagbabayad. Mas mainam na may kontrata bilang ebidensya. Huwag agad maniniwala sa mga napakalaking kita sa maiksing panahon o napakamurang produkto o serbisyo. Kumonsulta sa mga kilalang eksperto. At huwag magtiwala agad sa mga magagandang online comments o reviews.
0: DZXO
1: Double One Double Eight.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.

love you.

80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.

0: 8 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagarang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 6-0-1-1-8.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
6: 1-1-8!
0: 1-1-8!

0: doble uno, doble ocho.
1: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o bitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi naalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: DZXO 1188.

0: KZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.
2: Good news! Ang pinagkakatiwalaan yung MXC capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma nutrients. Very low ang sodium content, cholesterol and fat-free. MXC capsule araw-araw helps avoid pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. To God be the glory! Mahalagang paalala, ang MXC capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO

0: DZXO.
1: Double one, double eight.
2: Masakit ang ulo ko.
3: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, Cagayan. 88.7 Big Radio. Tagbilaran, Bohol. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Friday, Biyernes na naman, 15 ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po yung live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito ngayon ang ating mga headline. Vanguard Balita. Senado magtitipon bilang impeachment court sa May 18 para kay Vice President Sara Duterte. Luzon at Visayas muling nasa red alert, brownout, posibleng lumawak. Mga foreign buyer umatras sa biyahe sa Pilipinas matapos ang gulo sa Senado. Vanguard Balita.
2: Sa iba pa pong mga headlines, natapos na ang sunod-sunod na tagumpay ng Russia at Ukraine ayon sa ulat. Trillanes, staged o planado ang naganap na putukan sa Senado para patalsikin o patakasin si Bato. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng sunog sa Berlin, kotse ni Enrile at naganap na putukan sa Senado.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na itong ng Biyernes, opisyal na magtitipon ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, Mayo 18, ikatlo ng hapon, kaugnay ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, inatasan na niya ang Senate Secretariat na isama sa calendar of business ang impeachment complaint mula sa Kamara. Sinabi rin ni Cayetano na naghahanda ng Senado ng draft calendar para sa proseso at tiniyak na walang magiging delay sa impeachment proceedings. Dagdag pa niya, ibabatay ang schedule sa Senate rules at legal timelines kabilang ang bilang ng araw para naman sa pagsusumiti ng sagot bago magsimula ang paglilitis. Pinabulaanan din ni Cayetano ang mga hakahakan na may ilang senador na naispigilan ng impeachment trial. Anya, wala umano sa 13 miyembro ng majority bloc ang tumutol sa pagsasagawa ng naturang paglilitis.
2: Muling isinailalim sa red alert ang power grids ng Luzon at Visayas matapos muling manipis ang supply ng kuryente kasabay ng matinding init ng panahon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, sumobra ang demand sa kuryente habang ilang planta naman ang nananatiling offline o limitado ang operasyon dahil sa maintenance at technical issues. Kapag nasa red alert status, ibig sabihin kulang na ang operating reserves ng grid at posible nang magkaroon ng rotational brownouts upang maiwasan ang total blackout. Dahil dito, ilang lugar sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng pansamantalang pagkawala ng kuryente habang nagsasagawa ng manual load dropping ang mga distribution utilities. Ipinaliwanag naman ng Department of Energy na tumataas ng husto ang konsumo ng kuryente ngayong tag-init dahil sa sabay-sabay na paggamit ng aircon, electric fan at iba pang cooling appliances.
1: Samantala, na bahala ang ilang foreign buyers at investors matapos ang tensyon at kaguluhang naganap sa Senado dahil ano pang ipagpaliban ng ilan ang kanilang planong pagbisita sa Pilipinas. Ayon sa mga business groups, nagdulot ng pangamba sa international business community ang mga ulat tungkol sa putok ng baril, matinding standoff at political unrest sa loob ng Senado o sa Senate complex. May ilang foreign delegates umano ang nagpasya na i-delay muna ang kanilang trips at business meetings habang hinihintay ang resulta ng investigasyon at paglilinaw ng sitwasyon. Nagbabala rin at nababahala pa rin ang ibang mga economic observers na maaring makaapekto sa investor confidence ang political instability, lalo na kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng mga institusyon ng gobyerno.
0: Vanguard Balita.
2: Mantala, sa ibang balita, sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine, lumalabas sa isang bagong ulat na tila humina na ang dating sunod-sunod na tagumpay ng Russia sa ilang bahagi ng front lines. Ayon sa mga ulat, matapos ang ilang buwan ng pag-usad sa ilang teritoryo, mas bumagal na ngayon ang operasyon ng Russia habang mas epektibo nakakapag-depensa naman at nakakapag-balik-atake ang pwersa ng Ukraine. Ipinapakita rin sa sitwasyon na nagiging mas mahirap para sa magkabilang panig ang labanan, lalo na dahil sa matinding paggamit ng artillery drones at patuloy na suporta mula sa kaalyado ng Ukraine. Sinasabi ng mga analyst na hindi ito nangangahulugan na agar ang pagbabago ng direksyon ng digmaan, pero malinaw na hindi na ganun kadali ang naging takbo para sa Russia kumpara noong mga nakaraang buwan.
0: Vanguard Balita.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide, napapanood sa mga Facebook page. At siyempre, sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Umiinit ngayon ang usapin kaugnay ng putok ng baril na narinig sa Senado matapos sabihin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng stage o planado ang insidente upang makinabang sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang panayam, sinabi ni Trillanes na dapat umanong mag-ingat sa paniniwala sa mga pangyayari sa loob ng Senado, lalo na bigla raw nagkaroon ng putukan kasabay ng tangkang pagpasok ng mga otoridad at National Bureau of Investigation personnel sa Senate complex. Ayon kay Trillanes, mabilis umanong nabuo ang naratibo sa na inaapi si Bato, bagay na anya'y kahinahinala at tila planado para makakuha ng simpatsya mula sa publiko. Samantala, sinabi naman ng NBI o National Bureau of Investigation na iniimbestigahan nila ang posibilidad na maaring may nag-stage ng naturang insidente.
2: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng sunog sa Berlin, kotse ni Enrile at naganap na putukan sa Senado. False flag operation ay isang insidente kung saan ang isang pangyayari ay ginagawang parang gawa ng ibang grupo kahit ang tunay na may gawa ay maaring iba. Madalas para makakuha ng suporta, kapangyarihan o justifikasyon na mas mabigat na aksyon. Halimbawa sa kasaysayan, ang Reichstag fire sa Germany ay ginamit na ng Nazi bilang dahilan para higpitan ng kapangyarihan at supilin ang mga kalaban. Bagamat ang tunay na may sala ay matagal na ring pinagtatalunan, marami nagsasabing si Hitler ang nagpasunog sa kanilang kongreso. Naging malino na ginamit ito para sa political advantage ng mga Nazis. Sa Pilipinas naman, madalas na binabanggit ang umano'y ambush kay Juan Ponce Enrile noong 1972 na naging justification para ideklara ang martial law. May mga pahayag noon na ito ay staged o pinalalabas lamang, bagamat patuloy itong pinagtatalunan ng mga historian at political figures. Ang idea ng false flag ay umiikot sa isang tanong, totoo ba ang nangyari o ginamit lang ito bilang dahilan para sa mas malaking plano. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Vanguard Balita.
1: Pero mabuti hindi reporter kahapon si Senator Robin Padilla. Kung hindi, narinig din niya yung sigaw ng Senate President. Doon sa pagtugon sa diyan sa stage na yan. Stage ano ba yan? Parang yung nangyayari ngayon cancer ng lipunan itong politika, itong awayan na ito na kung ano-ano yung nagiging epekto, kung yung komplikasyon, kung saan-saang bahagi na ng ating gobyerno nararamdaman itong political bickerings in fightings na ito.
2: Yung Reichstag pala yon, sorry, Reichstag pala yung pronunciation nung sa Germany na yon, yung Reichstag fire, okay? At siyempre nabanggit mo rin mainit na nga po ang nangyayari sa Senado, mainit na rin po ang nararamdaman ng ating mga kababayan dahil po sa nararanasan na manual load dropping ng NGCP dahil nga po sa kakulangan ng supply ng kuryente at nagiging mainit po ang pakiramdam ng mga kababayan natin na nakakaranas ng rotational brownout. So, sabi nga nila, tipid-tipid din po sa paggamit po ng kuryente at kung hindi naman kakailanganin, yung sa aircon kasamang Arman, sabi nila, pag mag-aircon ka daw, hindi dapat yung giniginaw ka dun sa aircon. Tamang, tamang temperatura na hindi ka pinagpapawisan at hindi ka giniginaw. Tamang nasa gitna.
1: Sa araw na ito, sabi ng spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines, si Tony Alabanza, hindi pa nila matiyak kung merong red alert o merong mga alert level na ilalabas dahilan sa tinitingnan pa kung magagawa yung isang planta na nasira. So, depende yun. Pero dapat alas 6 naglalabas sila, alas 6 ng umaga, tapos sa buong maghapon nagmo-monitor sila. So ang taantabay lang din po para naman sa red alert. Anyway, kahit anong alert pa yan, wala namang nagagawa kayong ating mga kababayan kung hindi magtiis. Good morning kay bagong kumpari natin. Ang bagong tuklas, pero matagal ka na niyang sinusubaybayan, Rico John Ferrer, si ginoong Reynaldo de la Cruz ng Bungabon, Nueva Ecija. Talaga naman, tindi ng recognition niya, kasi kahapon lang naman kami nagkita dito sa pagtataling puso ng mga inaanak ng Gilo ko, si Dayan Madrid Cura, na ngayon ay siya ng Dayan Cura Boqueron. Sa matapos yung pakikipagtaling puso niya kahapon kay Raymond Boqueron. Yan si Dayan ng La Urne Baysia ay nakipagtaling puso kay Raymond ng Rizal Province. So congratulations sa inyong dalawa. Pagbati mula na rin kay Ninang Mayina.
2: Congratulations. Best wishes.
1: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito sa ating Vanguard Balita ay yung paabot po ng pakikidalamhati nga pala ng ating programa at ng ating mga impilan sa pagyao naman ng ama ng ating kasamang Jojo de Guzman. So yung mga details ay papaabot pa po natin. Pero sa ngayon, ang pakikidalamhati at panalangin mula po sa atin dito sa Vanguard Radio Network sa pamilya ng ating kasamang Jojo de Guzman sa pagyao ng kanilang ama. Muli, yan po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito ng Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na. At magpapatuloy po ang inyong mga paboritong morning program para sa 101.5 Big Sound FM Kabanatuan. Muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DZXO AM. Pag-usapan natin.
2: At sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando City, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Babalik ko sa dekada 90 para po sa Big Bang Friday. So 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo para po sa Morning Big Sound. Sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, maghahatid po ng saya at musika sina DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tukikero City, Cagayan, samahan naman po natin si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: Muli po mula rito sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Roel Ragasa. Ako po si Arman Galang.
2: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. Happy weekend po sa ating lahat at magandang umaga, Pilipinas!
3: Kamadulce Amor Days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
6: Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Kailangang maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe na ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may ituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin ang lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nire-recommendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit ka? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Oras, ganap na ang alas 7:40. Time check. Atin sa atin ang Bioflu. Or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na.
2: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, bye flu na! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras, inatid pa rin sa atin ang BioJessic. Sa sakit ng ulo, mag-BioJessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. BioJessic, ingat.
4: Masakit ang ulo ko.
5: Fred, may work pa. I-BioJessic mo na yan.
4: Gamot agad? Baka may side effects.
5: Iba ang BioJessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
4: Aba, maingat nga.
5: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, BioJessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DZXO
7: Doble Uno
6: Doble Ocho.
3: Ano, talagang humuhugot ng konting ganyan, eh, no? Ng pamparelax, di ba? Inhale, exhale. Ang walang kamatayang ipinapayo, inhale, exhale. Kapag ganitong di mo na malaman kung ano ang totoo, kung ano ang gawa-gawa lang, stage, in stage, ginawa, dinraba, inacting. Naalala tuloy nung iba yung kay late Senate President Juan Ponce Enrile nung siya po ay defense minister. Yung pag-aambo sa kotse. Daming naalala tuloy, mga kachokaran. Na. Anyari, ano ba talaga nangyari sa Senado? Uminit ang ulo ni Senator Alan Peter Cayetano kahapon. Napasigaw siya, kachokaran. Napasigaw talaga. Nung tinanong kung tunay ba yung pag-atake, tunay bang pag-atake yun, yung naganap, mga kachokaran. Ay, teka, good news muna. Good news muna tayo. Good news muna. Kayo po ay bahagi ng ating palatuntunan, kachokaran, ha? Kaya kayo po ay ini-invite namin mag-like, follow, and share sa atin namang Facebook page. Baka naman hindi pa kayo naka-like, follow, and share dyan. Go na, go, go, go! At saka, makisearch na rin po, 1188DZXOAM, nang tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Dandan. Si Dandan Tamula, magandang umaga. Regina Caballes Mendoza, Arnold Ganigan, good morning. Good news muna tayo. Happy piyesta nga pala dyan sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Happy piyesta sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija, ang kanila pong mga patron, San Isidro. Yan, may San Isidro Labrador, 'di ba? San Isidro Manggagawa, 'di ba? Diba? So happy piyesta muna diyan sa mga nagpipiyesta po ng San Isidro. Yan ang idolo, yan ang patron ng mapakaraming mga Pilipino po. Uy, ang aking kumpare, Past Faithful Navigator, Elisao ko, magandang umaga po si Past Faithful Navigator, no? Ang Ginoo sa likod ng Luz Bimindas, magandang umaga. John Jason, yan, dito muna tayo bago uminit ang ulo natin katulad ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tapos, ha? Bago uminit ang ulo, dito muna tayo sa magagandang kwento. Ninong Ambo Ganyas, good morning. John Jason, yes, magandang umaga. Eto, announcement to, actually, mahalaga to, ha, para sa ating mga kachokaran out there. Ang local government unit ng Talavera sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO sa pakikipagtulungan sa Patrick Agritech Training School Inc. ay bukas po ngayon para sa initial registration para sa Batch 2 at Batch 3 ng Agricultural Crop Production NC2, National Certification 2. Ang pagsasanay na ito ay naglalayuning paangatin po ang kalaman at kakayanan ng mga kalahok sa crop production at magbigay ng mga pagkakataon para sa employment at livelihood, para sa hanap buhay sa madaling salita sa sektor ng agrikultura. Limited po ito, 59 slots lamang. So, yung mga interesadong aplikante ay maaaring bumisita sa PESO Office LGU Talavera para magrehistro. For inquiries, yan po ay pwede kayo magpunta na nga doon sa naturang tanggapan. O, di ba? Inuna na natin to. Kumbaga, ano ba yung ano? Mga katanungan na pwedeng bigyan ng daan sa kanilang ginagawang sa parliamentary procedure. I stand here on the privilege of personal blah, blah, blah. Alejandro Albaran, magandang umaga po. Corazon Peret, yan, taga Talavera, masaya dyan sa Talavera. Anakin Dayawon, Reynel Lumibaw. Maganda kasi yung mga munisipyo, mga pamahalaan na kahit natapos na yung isang termino, kahit hindi magkapartido, yung mga termino, yung mga tradisyon na ginawa, na establish, ay hindi inaalis. Pwedeng mabago yung presentation, kumbaga yung pagpapackage, no? Mababago yon, pero tuloy-tuloy yung magandang bagay na ginawa ng una, di ba? Ng mga sinundan. Uy, si Jeric, magandang umaga. Jeric Marquez. Lisel, Buenadora, Tomas, binata na ba itong si Jeric Marquez? O may binata na? Jen Mendoza, good morning. Pepito de los Reyes, yan, good morning. Naalala po ng ating mga kababayan yung tungkol dun sa nangyari noon. Yung alam nyo kung bakit naideklara ang martial law nung araw. Yung inambus, yung kotse ni noon ay, I think, defense minister, di ba? Juan Ponce Enrile, mga kachokaran. So, yun ang naaalala ngayon. Pero ito naman, ang iniisip nila, at syempre, sinagot na ito ni Senator Pilen, Alan Peter Cayetano, sorry naman, sinagot na ito at ang sinabi niya, paano i-stage yan? Di ba kung may patatakasin ka, dapat yung simple, ito patatakasin, mag-i-stage ka, pararamihin mo yung tao sa Senado, tapos saka ka magpapatakas. So dun kasama yun sa ikinainit ng kanyang ulo, Chopilo Salonga, Flor Castillo Gonzales, di ba? So, nakainit nga po yun ang kanyang ulo kahapon. Dahil kumakalat, lumalakas po yung mga hinala na ito ay stage. Hindi lang si Trillanes ang nagsabi niyan. Pati si NBI Director, isa daw yun sa mga angulo na kanilang tinitingnan, mga kachokaran. Yan pong putok ng baril na yun. Ha? Ngayon, yung mga researchers natin, eto, may sinasabi pa. Ha? May nangyari din, sulog sa Berlin. Ayan, bukod sa kotse ni Enrile, may naalala yung ating mga mananaliksik. Yung sunog sa Berlin, ang tawag doon, false flag operation. Isang insidente daw po yan kung saan ang isang pangyayari ay ginagawang parang gawa ng ibang grupo. Kahit ang tunay na may gawa ay maaaring iba, o madalas makakuha ng suporta, yun ang purpose, o kaya naman makakuha ng justification, o kaya naman mas mabigat na aksyon, yung ginaganon. Yun nga po. Yun ngayon. So halimbawa, sa kasaysayan, mga kaibigan, sa Germany mayroong isang sunog ay ginamit po ng mga Nazi. Ginamit ng Nazi ang isang sunog sa Germany bilang dahilan para higpitan ang kapangyarihan at supilin ang mga kalaban. Bagamat ang tunay na may sala, talagang mahusaya tayong mga kasama natin dyan sa production. Bagamat ang tunay na may sala ay matagal na rin pinagtatalunan. Maraming nagsasabing si Hitler ang nagpasunog sa kanilang kongreso. Naging malinaw na ginamit ito para sa political advantage ng mga Nazi. Kongreso yun. Nasunog, mga katsokanan. Ang eksena naman sa Pilipinas, hanggang ngayon ay pinag-uusapan itong ambush kay Juan Ponce Enrile na naganap noong 1972 na naging justification para ideklara ang martial law. May mga pahayag noon na ito ay stage O pinalabas lang. Wala bang pag-amin? Wala. May pag-amin dito, di ba? Nitong bandang huli na, maki-research din yan. Maki-research. Kailangan yung eksakto. Pero definitely, marami po ang naghinala mga kachokana na ito ay stage. No? Ipina-ambus, kunwari, ang defense minister para ma-justify o mabigyang katwiran ang pagdedeklara ng martial law sa buong bansa. Ang ideya ng false flag, mga katsokanan, umiikot sa isang tanong. Totoo ba ang nangyari? O ginamit lang ito bilang dahilan para sa isang mas malaking plano? Bakit ba kailangan magkabarilan doon sa Senado? Di ba? Ang daming putok ng baril. Nako. Nakailang putok mga katsokanan ang OSA galing kay Aplaska at sa mga Marines o kay Aplaska lang. Wala pang detalye doon mga katsokanan. Tapos nakailang putok yung NBI agent na mukhang kinailangan lang, sabi nila ha, kinailangan na pumutok, warning, para maka-exit na yung iba. Kasi ayaw naman nilang makipaggantihan ng putok. Lourdes Dacasin, Nona Baldres, good morning. So may nagpaputok sa taas. Sino ba ang nag-unang putok? Ang sabi po ni DILG Secretary Aplaska. Pero nagpaputok din. Ang nagpaputok din yung nasa may GSIS compound. Yun nga pong NBI agent. Nako. Hintayin natin yung investigasyon. Kaya lang yung investigasyon kung sino nagsasagawa, naiiba-iba eh. Matutulad na ba ito dun sa mga investigasyon ng mga, ayan, tulad ng pinag-uusapan natin, walang tuldok hanggang ngayon. Hindi malaman kung sino. Yung pagkaka-ambush kay Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile, kasama dun sa mga gumawa noong 9851, Republic of 9851, na pinagtatalunan nila ngayon kung yung itong batas na pwedeng isuko ng gobyerno ang isang wanted person o ang isang iniimbestigahan ng international tribunal. Co-author doon o kasamang mga sumulat sina Senator Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Jinggo Estrada, Mig Subiri, sila po kasamang mga sumulat doon. Bakit ba kasi hindi nyo pa nilinaw nung ginawa nyo yung batas? May record ba? Dapat pagka medyo may malabong ganyan, pwedeng balikan yung record. Kaya nga may record ng Kongreso. Kung ano ang ibig nilang sabihin doon, kailangan ba ng judicial na pagpayag? Yung korte ba manggaling? Proper authorities ang binabanggit, no? Proper authorities. Kung proper authorities, di yung presidente, authority yun. Bakit ba kasi Senator Alan Peter Cayetano, nung ginawa niyo yung batas na yun, hindi niyo pa nilinaw na kailangan dalin sa korte bago dalin sa abroad? Pero sila po ang gumawa ng batas, ha? Na pwedeng kasi batas yan nung papasok na nga ang bansa sa International Criminal Court. So yung 9851, ginawa nilang preparation yun para para nang sa ganon maging maayos yung pagpasok sa International Criminal Court. Di ba? Sila po mismo hindi binabanggit nila Senator Alan na kami ang gumawa ng batas na yan eh. Ganito ang intensyon namin dyan eh. Di ba? Ngayon kung ganyan pala ang intensyon mo noon, di siguro sukat akalaing magagamit sa kaibigan nila eh. Ha? Hindi sukat akalaing nung panahon na yun, 2009. 2009 ba? Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay. 9851 RA Republic Act 9851 Republic Act 9851 The Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law Genocide and Other Crimes Against Humanity 2009 tama yung pag-alala ko mga kajoran Law that domesticates international criminal law into the Philippine legal system it defines and penalizes the most serious global crimes and allows for the surrender or extradition of accused individuals to international tribunals. Core provisions, definition of international crimes, the law explicitly defines and criminalizes acts such as genocide, war crimes, violation of international humanitarian law, and other crimes against humanity. Yung po yung kasong kinakaharap ni Senator Bato doon sa International Criminal Court, crimes against humanity, murder, torture, and forced disappearance, and holds military commanders, superiors, or persons effectively acting as such criminally liable for crimes committed by forces under their effective authority and control if they knew or should have known about the crimes and failed to take necessary measures to prevent or repress them. Jurisdiction, regional trial courts are primarily designated to hear cases. Yan po kung sinampahan sa regional trial court, yun yung isang sinasabi. Dapat sa regional trial court, dun sa resolution naman, mga kachokanan na sinampahan ng limang senador. Sabi, dapat sumuko si Senator Bato sa regional trial court, ganun. Yun po ay, ang interpretation naman dun, kung sana may nagsampa sa regional trial court, wala nga nagsampa. So dapat pala kung kaibigan ka no ni Senator Bato de la Rosa, nagsampa ka ng kasong malabnaw. Yes, sampahan mo ng kasong malabnaw, kaya lang pang-insulto 'yon, hindi tama 'yon. Pero pwedeng gawin, 'di ba? Pang-insulto sa justice system natin 'yon at hindi tamang gagawin 'yon. Pero imagine ninyo, sanay naman yung mga iba riyan eh. Sampahan mo ng kasong walang ebidensya sa regional trial court noon sana bago pa nagsampa. Bago pa gumulong sa International Criminal Court, ano? Mali yun, ha? Mali yun. Nulit ko. Pero, pwedeng may gumawa. Sana. Kasi pwedeng sampahan sa Regional Trial Court, pwedeng sa International Court. So, kung sinampahan sa Regional Trial Court, pwedeng sabihin, hindi siya pwedeng dalhin dyan kasi may kaso siyang kinakaharap dito sa RTC. Diba? Wala eh. Doon nasampahan sa International Criminal Court, doon mag-hearing. Ay nako, yung mga ganyan mga kachokanan. Pero siyempre, iisang batas, ang dami-daming nagtatalo, hindi magkasundo. Paano interpretation? Kaya yung mga senador, mga congressman natin na gumagawa ng batas, please, linawan nyo na. Sabihin nyo na. Ngayon, ala pa rin gumagawa ng hakbang kasi... Kung halimbawa, ikaw si Senador Jinggo Estrada, kasama siya na gumawa ng batas na yun, di ba? Pia Cayetano yata, kasama rin. Yung mga noong 2009 ay mga senador, di ba? So, dapat ilagay nyo na bago dalhin sa International Criminal Court, o kung hindi nyo naman pala kinikilala International Criminal Court, alisin nyo na International Criminal Court na yan sa batas. Kaso ano nga yun eh para sa yun nga ang purpose niya 'di ba na i-surrender ang isang mamamayan kahit ano pa posisyon niya isang mamamayan na iniimbestigahan ng International Court yun ang purpose ng batas na yun ngayon ang sinasabi lang po nung mga kakampi ni Senator Bato dapat pag nag-issue yung international court, pumunta ka pa rin sa local court. Tapos, yun ang magbibigay ng warrant o magsasabing tama yung warrant na yan. Bakit hindi inilagay nila Senator Alan noon? Nung ginagawa nila yung batas ni Senator Jinggoy, ni Senator Loren, di ba? Nung ginagawa nila batas, bakit ba hindi nila naisip yun? Dahil hindi nga naisip na magagamit pala sa isang senador o sa isang dating pangulo o may iba pa rin na pwedeng paggamitan kasi lahat, kahit sino. Ay, oras natin kachokanan, ganap ng alas 8 ng umaga. Tang oras, kuyang, ay inatidyati ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
6: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Alagang yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Consul Janjan Cecilio, magandang umaga po. Consul Janjan Cecilio ng Sangguniang Panlungsod ng Kabanatuan. Magandang umaga. Anong pinagkakabalhan po ngayon? Nako, nami-miss pa rin ng ating mga katsokaran yung kanilang ginawang serbisyo ng mga nagdaang araw. Ha? si Romy Hoson, magandang umaga. Derek Gualberto, Lourdes Dacasin, at si Anakin Dayamon, Lorelei Hazel, si Yoli Lamar. Uy, classmate! Classmate ko to. Ah, batang-bata, classmate eh. Okay. Ah, sa inyo lahat, ah, magandang umaga. Sino pa may mga kasama natin dito ngayon? Okay. Bakit ba nawala? Si Flor Castillo, magandang umaga ha. Dito natin tingnan at tayo po naman ay babalik dito pa rin sa ating palatuntunan para po sa ating newscast, no, sa hanay ng ating mga balita sa oras na ito. Tingnan lang natin sino pa yung mga nakatutok dito. Anong gagawin ko? I-refresh? Okay, refresh. Tingnan natin yung ating mga katsoka nang nandito ngayon. Ayan. Sila, past faithful navigator.